0: na simang antol sang mani sa sung katalni at sikitrong ko kuna suwa ha. Tao na simang na tok tuli sa anigaman, BM mo mani sa igaman ko pulat sa kaniko kunanggin.
1: Ah, cika sungara. Ah, bila rasan.

0: Nak simang you rest film ni tu muskura git ko kena suaha. Dao deksan tak mono nak simang na menggeban git ko kat matanggen. Yanaka shwani tura.
1: Oi, Ruga, meine Sonne, er war dort Kontakt in Skanya.
2: Plus F, Chinko, Ninga, Chimwe.
1: Ja, plus F, Nigum und Tisa, Tanat, Naman, Ginma.
2: Nama, Siama. Jin Salon, A, Chani, Rango, Chaun. BN, Ko, Lakat, Kapa, Mang, Rakat, Kapa, Aro, Chuong, Kapa, Vitamin, Rang, Dong, Zaun. Mandini, Chanchiani, Ko, Bilgriata, Aro, BN, Bimang, Kuma, Nomata. Unigaman, Sa, Chani, Rango, Brion, plus F, Chin, Nang, Pakosa, Brevo, Uno, Vitamin, Aro, Ayan, Gnang. BN, Bimang, Ko, Mang, Rakat, Na, Aruan, Sing, Baljoke, Rakinagata, Chani, Bosturanko, Brion, plus F, Ni, Chin, Nang, Pakosa, Brevo. Yako, Commissionerate of Food Safety, Megala, Shilong, Nikita, Uyatinga.
3: Mandi dong ama, anga na simang ni booth level officer hajag ni kotobel sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
4: Oh, unara anga na may kudak na nanggin.
3: Dakna nang nirang di altua ba? Kaasa pa yano nak nigaman si rakyan nirang omong ja warang ko niyan ba? Enumeration form mo gapat ye soy kaatpo. Aro baby kita yano may ba thalidap na nangan nirang dongo diyang na uyat pa bo.
4: May dak ba thalidap pa nirang?
3: Jika isong ni bimurang ko dung tangata ni, nak ni bimong sigwala ni, nak ni nuko ni jitang ka pa mandirang, ba getal vote po naman ka pa mandirang ko sigat naman gen.
4: Altua de, hindi ba yaramay na gamchata?
3: Electoral roll lo kakhet ka bim ko sega tanera a songo songdong kham ga pa mandirang na antang tang ni bul ko jakale bot pu na aru jakatele sasun ka ni bul rang ko mangrak patan na tak chaken
4: o da ko de ngai jo
3: mathela ni nang ni bakramani na
5: bel rang haja gani khok tok gusi ni esan na siman no konare bang odi wam ko rim chak sobo aru na ni bota dita rang ko na mini rupo ia kom ko ga pat po aru electoral roll lo kakhet tonge ketal guya tanirang dongo de apation bo mai ba agan thala tanirang ko nang ni ke ode andan khana man ga pa voter helpline number sas ku bonga jiro na kol kabo voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na pange nibo una greba na www.cuomeghalaya.nic.in website na pange nina ke tabaman gen nangni khuna ne nangni khurang nangni bakrimani gamchat pia yakhu yat ko pa chief electoral officer meghalaya
6: Nasimang ni dakna nang nirang altubea. Kasa pai yanu nang ni gmen se rakhi nerang omong ja warang ko nien ba enumeration form ga patte soi khat ko. Aro banu ba gwala nirang ko thari dapna nang ode angna wiat po.
7: Indian Election Commission jun phalachi thari ko ni julai ko ruks ko thari ko na special intensive revision ni gtham ga ba bakho aba chinga tenga ha. Good level officer ang nasimang ni nokan chuna ri angen.
8: Nokan chuna.
7: Oi, nokan chuna ni angen ba. Omong nasimang ni duplicate enumeration form ko ga patchina ugen. Aro khisa ko nasimang rakhi china dun bagen. Nam main altua ba.
4: Aro wijok, isong ni rebao na simang mamung likha ko bo na nang jawa.
8: Anga noko dong jaw say.
7: Oh, chajin na nang jawa ba? Dong jaw ba biyalo rangan enumeration form ko nang ni dukwa chulon do na agen ba? Aro ko matnang kujana dipete, wamang sangatam na kungkong reba putay agen. Aro na amay ba si anilang dunggen chumo ode, wamang na kolka ay golpat na ba matna agen.
8: Oh, yara na men al chubia de. Ndi ba, anga ra yako banu ni ko thalir agen.
7: Ndun ka na manggupa, voter helpline number, sasku bunga jiro na ka ato, ba voter helpline F ko download ka bo, ba voters eci.gov.in website on na pa. Aru unboxo www.ceomeghalaya.nic.in website una bana pangini namat gen.
8: Nakni kurang, nakni puna nibel, nakni doga cholon, buku gemat nabe. Yaku wiat kepa, Chief Electoral Officer Meghalaya.
7: Namgupa khobor SIR hajaluni khurukto bulsini punaman ge parang ko bimuse gatani ge thamgupa baksok ba ha
9: ya enumerator ang ni nokonare bagin nikna unuranga mai ko dakpo
7: altu aba jun kolachuni julai khuruks ku thari kona bimuse gatnar eba o tiktak ba uyatani ra ho naibo
9: ndiba singani rang dongode
7: unaba jajeng nabe altu en nakni boot level official mu baksa golpoe nakni uina nangani rang ko singira naman gen
9: aro ya bieloni number ko ra banuni ko mante
7: sas khu bonga jiro na kol khabo aro nakni bielo ko Masina kita tak cakap ni korabo. Aru ECINETF ko download kain ba. Napangi ni bo aru una tak cakap ni ko nangama. Thalatani rang ko nangama. Nak simang sandi ni nak taman gen.
9: Alju biade.
7: Oe, bimu sega tora mamung lekha nangjaba. Nak akhket kepa wiatani rang ko sano natai bo. Aru nak ni bielo baksa khubur agrek bo.
9: Kisik rabo. Dalo nang ni akhket wiatani. Knalo akhket kepa wiatani ko sih rakhi na tak cakap. Tak cakap ni ko nangode bielo ina kol kabo. Aru nak ni singani rang nakan cakap ni ko manbo.
7: Ya hazal gani khuruk tok pulsini bimung se gata niara jun kholachioni julai khugruk sku tharikona ongen nangrembo bakrembo aro chancha pakho matbo yahu yat kepa chief electoral officer meghalaya
10: o meghalaya ni mandirang na abulsi chichat kapna singa hama andake ode na thangni phu na matlani dal begba bulko gamat nabe hazal gani khuruk tok pulsini october 7 tarik ba unas khang bulsi chichat kapha hode ya nangni matgani bulko khangani somoi sokaha
4: unga ba indian election commission special intensive revision ni gathamgpa bakko abachinga tingaha booth level officer rang hazal gani khuruk tok pulsini jun kolachi tarikoli july khuruk sku tarikona na simoni

0: kunan ganggin uni gemendang ni lekarang ko tari dun subo
1: hajal gel kolong tok belsi ni agus bunga tari ko na simang ni bimurang ko electoral roll se katani bu kham ga pau gen mai ba gwalani ba khangani rang dungo di hajal gni kolong tok belsi ni agus bunga tari aro september 3 tari ni gise po tari dapna somai rang ko nanggen
0: october 2 tari ko bun kham ga pa electoral roll ko na khadat na skang nangni bimang ka ket pau na nanggen skang ga bachang na se katani ko takki ma yanal thua ba nangni adu ko songdung khamani aro belsi ko sakion ga pa lekharang baksana passport size photo ko san nangai ba
1: na anang ni jakatile mat ngaman belrang ko jakhalbo nan din ka na mat ga pa voter helpline number sasku bunga 0 na ka bo voter helpline app ko download ka bo ba voters.eci.gov.in na napangini bo
0: una gre ba ceo meghalaya.nic.in na napangini na mat gen pun ga pa ubo mainanak ni kurang gam chata
1: yakub yat ka pa chief electoral officer meghalaya

Nak simang bih seram film ni tiri muhali git kok na swaha. Dau nak simang na swadis film ni. Udit Narayan, Hariharan aro Kailas Kherner gepa. Yuhi chala chal git kok matang iya.

0: 나시망 프롱남 투라 프로그램코 그나스와하 나오나 시망 센피터 세컨더리 스쿨 프라카시오 보레그바 저니사 파스티 비마락니 보이도무가니코 그난겐
1: Angni bimengko jarnisa pasti bi marak mga anga prakasya St. Peter Higher Secondary School o prainga. Dao angni poito mungna mingapara Harrison W. Mumini segepa ang sung achiram sung nga. O angni sung khasara achiram sung. Sung dungram pagacham ni nak ngo tom. Nitoja burang retoja rungram o angni namnika sung. Ang sung khasabata sung. Bien gisikan chipken khasan o angni khasara sungnan ang sung khasabata sung bien gisikan chipken khasan khasabata chuk sungnan
0: Nasimang St. Peter Secondary School pura khasyo pura gapa jarnesa pasti bimarakni poidomngani ko khnaswaha

0: Mandi dong ama. Angan at simang ni booth level officer hajag ni kolotobol sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
1: Oh, unara angara may kudak na nanggin.
0: Dakna nang nirang di altua ba? Kaasa pa yano nakniguman si rakyan nirang omong ja warang kunien ba? Enumeration form mo gapat ye soy kaatpo. Aro baby kita yano may ba talidap na nang nirang dungo di ang nauyat pa bo.
1: May nakba talidap pa nirang?
0: Jikay song ni bimurang ko dung tangata ni, nakniging mong sigwala ni, nakninuko ni jitanggapa mandirang, bagatal bot po naman gapa mandirang ko sigat naman gen.
1: Altua de, hindi ba yano may nagamchata?
0: Electoral roll lo kakhet kwa bimko sega tanera a songo songdong kham gapa mandirang na antang tang nibul ko chakale bot pu na aru chakatele sasun ka nibul rang ko mangrak patan tak chakin
1: o dakko de ngai jo
0: mathela ni nangi bakar manina
2: bel rang haja gani khok tok besini asana asman no konari bang odi wam korim chaksogo aru na ni bota dita rang ko namini rupo iar kom ko gapat po aru electoral roll lo kakhet tonge ketal kuya tanirang dongo de apation bo maiba agan thala tanirang ko nangni ke ode andan khana man gapa voter helpline number sasku bonga jiro nakol kabo voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo unagre ba na www.cumeghalaya.nic.in website na napangi nina gataban gen nangni phunane nangni phurang nangni bakmani gamchat pia yakog yatkupa chief electoral officer meghalaya.

0: Mandi dong ama, angan na si mang ni booth level officer, hajag ni kautobol si ni SIR ni voter enumeration na ribatem.
1: Oh, unara nga ramay ko dakna nanggin.
0: Dakna nang nirang di altua ba? Kaasa pa yano nak ni gaman si rakyan nirang omong ja, warang ko niyan ba? Enumeration form mo, gapat ye soy kaat po. Aro bebe kita yano may ba thari dapna nga nirang dungo di ang nauyat pa bo.
1: May dak ba thari dapan nirang?
0: Jika isong ni bimurang ko dung tangata ni, nak ni bimungo si gwala ni, nak ni nuko ni jitang ka pa mandirang, ba katal vote po naman ka pa mandirang ko sigat naman gen.
1: Altua de. Hindi ba yaramay na gamchata?
0: Electoral roll ka khet ka bim ko sega tanera a songo songdong kham ga pa mandirang na antang tang ni bul ko jakale bot pu na aru jakatele sasun ka ni bul rang ko mangrak patan na tak chakin
1: o da ko deung ai ju
0: mathela ni nang ni bakar manina
2: bel rang haja ga ni khok tok besini asana na siman no konare bang odi wam ko nam chakso go aru na ni bota dita rang ko na mini rupo ia pom ko ga pat po aru electoral roll ka khet tonge ketal ku yatani rang dongo de apation bo mai ba agan thala tani rang ko nang ni ke o de andan khana man ga pa voter helpline number sa sku bonga jiro na kol ka bo voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na pange nibo una agre ba na www.cumeghalaya.nic.in website na na pange ni na gataba man gen nangni phuna ne nangni phurang nangni bakmani gamchat pia yakhu yatkupa chief electoral officer meghalaya

0: ke do sungi ba chu unga gata chakhal gi janya selon anching sani rang ko namatani pal patesa blong batata unigman anching panganan sam rang ko skathang jeba si rangai gi ja doctor ni agana gata ngodi anching taraki anching pelna manchong motkin un baksana chi potiao benzoin ba menthol ko onni chini biba ko rang study ba inhale ka odi mucus secretion rang ko rung thalatna takchaka aru sagpa mandena dongtwani ko onna guju dektekani ko khomiatna gta kragpa cough syrup ba expectorant rang ko doctor ni advice gta chakhalna matna sani ko champengsona gta adita chol rang ba dongwa sankari on anjeng antangtang ko chuunga gata deng irakina baara kancharang ko ganna simsakna nanga na agu su jrungodi chi ka sna ko chakhal gija manad pet chi deng boma ko auna aro dengna chakhal na nanga mukha wa chi chake kam kha ani ko manad pet gelna joton kha na nanga pang bata sumayon nuku kam ka gapa mi chikrang de kam kha ani jamano Baara kancha sosia ko kancip cipi dongaya. Endak kepa namgija bewarang ko jak rekna nangja. Mengsa anjing ni namja bat kepa dak bewalara. Biri, sigaret, aru tak makku ko jak kalanian mua. Jia anjing ni rangstani bakku nosto ka anyona sukata. Ramari on anjing ademurang gengtingci napjana geta. Pangnan. Rumah rangko rabatna gisik rana nanga. Aro matna depit anceng kusik ci rang sekija gengting ci rang sena nanga. Uni gemen, hai anceng, antang-tangku ia sao niko nal joki rakina matna geta. Agan bagemen nam gija tak bewal rangko gelna, aro nam gepa bewal rangko cak rekna mekang ci joton kaangna.
1: Nasimang Dr. Brenali Kemarakni, Bronchitis Sabisini, Ongani, Aru Uko Sananigaman, Agananiko Knasonam Naha, Tau Joljol, Iris Inkti Watreni, Gitranko Knasonam again, Gitrang Wa Jamang Jamang, Gogai Wai Gosai Wai, Aru Siktik Taka.

pressing a da kode. What's wrong again na kode? Na asan ma ang namit. Hazal hazal baitan bangang.

nasimang burning sangmani gitang hukna so naman aha tau jol jol na thaniel marakni gitang hukna so naman gen gitang wa kha sachim so na nangna aro palphakram

0: gitrang ko kenal suha ha tau nak simang na dektek sani jak mano singbat singban sang mani gitrang ko gak matang sekagen
1: Mandi dong ama, angan nak simang ni booth level officer, hajag ni kolotobel sini SIR ni voter enumeration narik batam.
2: Oh, unarang aram ayku dakna nanggin.
1: Dakna nang nirang di altua ba? Kak sapai yano nak ni geman say rakyan nirang omong jauh warang ko nien ba? Enumeration form mo, gapat ya suai kakpo? Aro bebe kita yano may ba tari dapna nangan nirang dongo diang nak uyat pabo?
2: May dak ba tari dapna nirang?
1: Jika song ni bimurang ko deng tangata ni, nak ni bimungo say gwala ni, nak ni nuko ni jutang kapa mandirang, ba getal vote po naman gapa mandirang ko sigat naman gen.
2: Altua de? Hindi ba ramay na gamchata?
1: Electoral roll lo kakket ka ba bimu ko sega tanera a sungo sungdong kam ka pa mandirang na antang tang nibul ko jakale bot pu na aro jakatele sa sung ka nibul rang ko mangrak patan na takchakin.
2: Oo, dako de ungay jo?
1: Matela ni nang ibakar mani na.
3: Bil rang hajag ni kogtok gusin ni esan na suman no konari bang odi wam ko rumchak sogo aro na ni bota dita rang ko namini rupo iar form ko kapat po aro electoral roll lo kakket unge katal kuyatan nirang dong ode kapat yon bo may ba agan thalata nirang ko nang niking ode andan kana man gapa voter helpline number sa sku bunga zero na kol kabo voter help Line app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo unagre ba na www.cumeghalaya.nic.in website na napangi nina gatabaman gen nangni phunane nangni phurang nangni bakrimani gamchat pia yaku yat kupa chief electoral officer meghalaya
4: Nasimangni dakna nangnirang althubea khasa phai yanu nangni gumun se rakhyanerong omongja warangko nien ba enumeration form ga patte soi khatpo aro banoba gwalani rangko thari rapna nangode angna uyatpo
5: Indian Election Commission jun pholachi thari koni julai phoruks ku thari kona special intensive revision ni katham gopa bakho abachinga tenga ha good level officer ang nasimangni nokan chunari angen
6: nokan chuna
5: oi nokan chunan di angen ba omong nasimangni duplicate enumeration form ko ga patchina ungen aro khisa ko nasimang rakhichina don bagen nam main althua ba
2: Aro wijo, bisongnya ribau nasi mang mamu lekha kubot nanang jawa.
6: Angan nuko dongjau say.
5: Oh, cajung nanang jawa ba? Dongjau ba biar orangan enumeration form ko nak ni duka sulun dona agen ba? Aro ko matang kujana dipetai, waman sanggup thamna kungku ribau putai agen. Aro na amai ba si aniran dongen semua ode, waman na kolka aigol patna ba matna agen.
6: Oh, iya na menal cubia de. Ndi ba? Angara iya ko banu niko thale agen.
5: Ndeng kana mangupa voter helpline number sasku bunga zero na kaatpo, ba voter helpline F ko download kabo, ba voters eci.gov.in website ona na. Panginibo aru unbaksa www.ceomeghalaya.nic.in website una bana pangini namat gen
6: nakni khurang nakni punanibo nakni doga cholon ukho gmatna be yakou yat kepa chief electoral officer meghalaya
0: yana kashwani tura nasimang chadamirangni program ko khna so namaninga tana simang na jana pangamun gata singban Sangmani gitrang ko ka matang sakhanya aro gitrang rong inga dal diang ko gachi aro kapchong naknan kusini aro ni jamano naan ang na kasaw de ye gitrang ko daw na simang knasugin.

Bon kami na simang sing bansang manigitrang kok naso ha. Aru ye gitrang baksa chadamirang ni program ko gat matani sumai ba yanon bu na ha. Dan simang na Tokyo House program ko gat matang skagen. Ya program ni ngo dung tang tang Hindi film ni gitrang ko na simang knaso na man gen. Skang bao Ishq in Paris film ni git ko na simang na gat matang ya. Yan Sunidhi Chauhan, Sophie Chaudhary, Rahul Vedia, Arunidol ni bagit. Tunga, gitarong inga, It's All About Tonight.

0: dabang tu film ni Bandiji City git ko na simang kna so na man ha taw duk tek sani ja mano mengapan git ko kunang skagen
1: Oi ruga mene sa narawa dut kontak ni skai nga
2: plus f chin ko ni nga chimoi
1: ye plus f ni gmen on ti sa thanat na man gen ma
2: nama siama jin salon a cha ani rang ko chaun bn ko lakat kepa mang rakat kepa aro chuong pa vitamin rang dong jaon mandeni chanchiani ko bulgriata aro bn bimang ko manu mata uni gmen sa cha ani rang ko brion plus f chin nang pa ko sa brebo uno vitamin aro ayin gnang bn bimang ko mang rakat na aro an sing bal joke rakhina gata cha ani bostu rang ko brion plus f ni chin nang pa ko sa brebo yako commissionerate of food safety meghalaya shillong ni gata uyatinga
3: Mandi dong ama, anga na simang ni booth level officer hajag ni kotobel sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
4: Oh, unara anga may kudak na nanggen.
3: Dakna nang ni rang di altua ba? Ka sapay yano nak ni gaman si rakyan ni rang omong ja warang ko niyan ba? Enumeration form mo gapat ye soy kaatpo. Aro bebe kita yano may ba thali dapna nang ni rang dongo di ang na uyat pa bo.
4: May dak ba thali dapan ni rang?
3: Jika isong ni bimurang ko dung tangata ni, nak ni bimong sigwala ni, nak ni nukon ni jitang kapa mandirang ba getal vote po naman kapa mandirang ko sigat naman gen.
4: Altua de. Hindi ba yung lumay na gamchata?
3: Electoral roll ka khet ka bim ko sega tanera a songo songdong kham ga pa mandirang na antang tang ni bul ko jakale bot pu na aru jakatele sasun ka ani bulrang ko mangrak patan na tak chakin
4: o da ko de ngai jo
3: mathela ni nak ni bakr manina
5: bel rang haja gani khok tok gisini esan na siman no konari bang odi wam kolam chak sobo aru na ni bota dita rang ko na mini rupo year form ko ga pat po aru electoral roll ka khet tonge ketal kuya tanirang dongo de kapation bo mai ba agan thala tanirang ko nang ni ke o de andan khana man ga pa voter helpline number sas ku bonga zero na khol ka bo voter Helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo unagre ba na www.cuomeghalaya.nic.in website na napangi nina gitaba man gen nangni phuna ne nangni phurang nangni bakrimani gamchat pia yakhu yat kupa chief electoral officer meghalaya
6: Nasimangni dakna nanginirang althubea khasa phai yanu nangni gimun se rakhianerang omongja warangko nien ba enumeration form ga patte soi khatpo aro banoba gwalani rangko thari dapna nangode angna uyatpo
7: Indian Election Commission jun phalachi thari koni julai ko ruksku thari kona special intensive revision ni katham gupa bakho aba chingate ha good level officer ang nasimangni nokan chunari angen
8: nokan chuna
7: oi nokan chuna ni angen ba omong nasimangni duplicate enumeration form ko ga

Yan ang kaaswani tura na simang Toki House program ko kanaso naman niya. Ariya program niya ng oto, dang-dang-dang hindi film ni gitrang ko na simang kanangin. Daw na simang na, Jeho film ni git ko. Kema ka pa po? Dolly ki Dolly film ni git ko kamatang sa kanya. Gitarang inga. Mere nena kafir hogia. Ariyan Rahat Fateh Ali Khan ni gabagitong ang.

Dolly ki Dolly film ni git ko da onak simang knaswa ha. Na simang May or Mrs. Khanna ya film ni git ko knasus kagin. Gitarang inga tumne socha aru ya git ko Wajid aru Shreya Ghoshal rung aha.

Bon kami na simang na Jeho filmi git ko kamatang skay nga. Kita rong inga tere ni na marihidalingi. Aro yan Sean, Shreya Ghoshal, aro sabab sabrini gpa gitu nga.

bon kami na simang Jeho film ni git ko kena so namat ni nga ari ye git paksa Tokyo House program ko mata ni sumay ba yanon bot ni nga ha taw dik tik sani ja mano Delhi Univit party program ko na simang kena so gin ni jol jol chat pa jiung haun hindi ko bo aru chat pa ji minit pungaw haun english ko ba ko kena so namat gin yan Akashwani Tura.